0: Radio.
1: Tab Radio.
2: Kabay.
3: Ang lupet. Ang oras sa FM Radio. Alas 5 in punto. Ang lupet.
4: Panginoong Hesukristo, lahat kami ay nananalangin para sa inyong proteksyon sa nangyayaring digmaan sa gitnang silangan. Naway bigyan mo kami ng tapat na pananampalatayang malalampasan natin ang mga pagsubok na ating hinaharap ngayon. Naway iligtas mo kaming lahat na naiipit sa sigalot ng mga bansa. Haplusin mo ng pagmamahal ang puso ng mga namumuno upang magkaroon ng kalinawan sa kanilang desisyon. Huwag po sanang madamay ang mga inosenteng tao na mapahamak sa gitna ng digmaan. Pagkalooban mo kami ng proteksyon. Nananawagan kami ng sama-samang panalangin na matapos na ang digmaan na ito para sa kapayapaan ng buong daigdig at hindi na madamay pa ang mga kalapit na bansa. Ipinagkakatiwala na namin sa inyong mapagmahal na puso at mapagpalang kamay, aming Panginoon, ang lahat sa kala ng Panginoong Hesukristo.
5: 1 plus 1, edi 2 na. Tungod kay gikan sa Tuna Capital of the Philippines. Ang atong malulupit na ka-5s, gikan sa General Santos City.

0: Radioka Vibes
1: ang lupet!
2: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio
3: The Vibes!
2: Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan.
3: Babalikan!
2: Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang kupas. Vibe Rewind!

0: in the bed.
1: Vibes.
2: 92.3 FM Radio, Kavibes, ang lupet. Siyempre, magandang umaga pa rin po sa inyong lahat. Talagang ibang tama ng kantang Please Don't Go. Isang paalala kung gaano kahirap kumapit, lalo na kapag ramdam mong unti-unti nang nawawala ang isang tao sa'yo. Siguro dahil sa kagagawan mo, dahil sa kapapabayan mo dun sa isang relasyon. And syempre, kahit anong gusto mong pigil, yung tipong gusto mong pigilan, gusto mong sabihin na huwag muna, sandali pa, kahit alam mong baka huli na. Kasi kung minsan kahit gaano mo kamahal ang isang tao, may mga pagkakataon na hindi talaga sapat yung parang manatili sila. At dun syempre pumapasok yung sakit, yung tahimik lang, pero ramdam na ramdam mo. Ayan. Kaya yung mga ka-vice nating nasa isang relasyon, dapat galingan nyo na. Ayan. Pero lahat tayo siguro dumaan sa mga ganung moment, yung ayaw mong matapos pero wala kang choice kundi tanggapin, na kuminsan wala na talaga, na-fall out of love na yung tao sa'yo, o di naman kaya na-disappoint sa'yo. At sa bawat pakikinig mo sa kantang to, parang bumabalik lahat ng alaala. Yung lungkot at yung mga salitang hindi mo nasabi. Pero dito sa Vibe Rewind, mga ka-vibes, hindi lang basta tugtog ang hatid namin, kundi mga kwentong nakakabit sa bawat awitin, mga kantang naging soundtrack na ng buhay natin, lalo na sa larangan ng pag-ibig at ng mga paalam na hindi naging madali. Pwedeng hindi lang din na-apply sa pag-ibig din yan. Pwede rin sa mga friendship. Ayan, hindi naging hindi nag-work out yung pagiging magkaibigan ninyo, pagiging magbarkada ninyo. Kung ngayon may naisip ka, may namimiss ka, o may gusto kang balikan, samahan mo lang ka

0: Maraming salamat, maraming salamat. And syempre kay Jessamy Aquitano, good morning ka Vibes. Happy Saturday morning. At tara, Vibe Rewind, kasama natin si Kuya Tote. Sabi niya, dapat present lahat, walang absent, lalo ni mga solid Kuya Tote members. Makinig at makisaya tayo kay DJ Kuya Tote. Maraming salamat, Jessamy. And a blessed morning din sa iyo. Okay. And syempre, sa lahat ng mga ka-vibes natin, like I've said, pag may mga pagbati pa kayo, naku-open-open yung ating 92.3 FM Radio Manila official Facebook page dahil napapakinggan tayo sa buong Metro and Mega Manila sa 102.3 sa Bacolod, sa Baguio naman 102.3 Baguio at 97.5 Jensen. Alright, sa mga kabais natin, gawin natin masaya ang ating umaga ngayong May 2, 2026. Parang grabe na, ang bilis ng araw, ang bilis ng takbo ng araw. Kailan lang Labor Day kahapon, syempre, and holiday. Balik na naman tayo sa trabaho and parang ang bilis mga ka-vibes. Ang bilis. Pero syempre gawin nating worthwhile. Gawin nating makabuluhan ang ating weekend. So ano man ang ginagawa nyo ngayon? Bagong gising? Nagkakape man? O di naman kayo tulog na tulog pa? Yeah. Enjoy pa rin natin syempre ang programang Vibe Rewind. Kasama rin po ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, dito lang sa 92.3 FM Radio Ka-Vibes. Ang lupit. Ang ating oras 9:22 or 5:22.
1: Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan. Babalikan! Babalikan! Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang kubas, Vibe Rewind! Vibe Rewind!
2: Busog na busog ka! Ang lupet!
1: Sabado, miss makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Maki-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop soundtrip pa ng 70s, 80s at 90s sa Soundtrack ng Buhay Mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes! Ito ang malupit na pinakikinggan! 92.3 FM Radio!
3: Ka-Vibes!
2: Ang lupit!

0: Ang siksi mo na! Ang lupet!
1: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihandog sa atin ng 7 VP Choice Awards! Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
2: You're a winner!
1: Ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
3: Panalo natin ito mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
4: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio.
1: Good vibes!
0: Ang lupet!

0: Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan.
1: Babalikan!
0: Babalikan! Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang gubas. Vibe Rewind! Vibe Rewind!
1: Ang siksi mo na! Ang lupet!
0: Ito ang manupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
2: Kavay!
1: Ang lupet!

0: the bed.
1: Good vibes.
2: That is 2.3 FM Radio, Kavives ang lupit. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ramdam na ramdam mo, no? Grabe, parang bawat linya may hinuhugot sa puso. It must have been love, sabi nga nila. Isang kwento ng pag-ibig na totoo naman dati, pero dumaan na lang. Kaya nga sinasabi, it must have been love. Yung tipong mahal na mahal mo noon, pero sa huli, kailangan mo lang tanggapin na tapos na. Bakit kaya ganun? Yung natatawa na, alam mo yun, na napiplay natin kung saan tayo magsasalita para mabigyan naman natin ng opportunity at chance na maibigay ano ba yung song meaning, di ba? Pero ang sakit talaga noon, no? Kahit, alam mo yun, hindi dahil wala nang pagmamahal, kundi dahil minsan kahit meron pa, hindi na lang talaga pwede. Na-try niyo yung ganong scenario wherein nagmahal ka, pero dumating yung point na hindi na talaga pwede. May mga love story talagang hanggang alaala na lang, yung it must have been love, sabi nga nila, kasi hindi na siya ngayon. Grabe. Anyways, mga kabayas, kaya kung may naalala ka habang pinapakinggan mo yung kanta kanina, okay lang yan. Parte yan ng journey natin. Minsan, kailangan nating masaktan para mas maintindihan kung ano yung talaga yung tunay na pagmamahal. Pero tandaan mo, hindi dahil natapos na ibig sabihin wala nang darating. Baka next time hindi na it must have been love, kundi it is love! For sure, mga ka-vibes. Kaya stay lang kayo dyan. Stay put, mga ka-vibes. Sit back and relax, sabi nga nila. And this is your Saturday morning feels dito lang sa Vibe Rewind program natin. Kasama pa rin po ang yung kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. Marami pa tayong awitin, mga 70s and 80s, mga timeless hits na talaga namang tatama at didiretso sa inyong mga puso. At syempre dito lang sa 92.3 FM Radio, Ka-Vibes ang lupit. Ang ating oras, 5:50.
0: Galit ka na naman! Ang lupit!
3: Sabado, Miss Makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback

0: Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa soundtrack ng buhay mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, The Vibes. Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
1: The Vibes.
2: Ang lupit!

0: malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit. Ang oras sa FM Radio. Alasays impunto. Ang lupit.
3: Ang init.
0: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
2: Ang lupet!
4: Sa mga ka-vibes natong Dabawino o Dabawena, sa Davao City o sa Davao del Norte. Tili lang durian ang pwedeng ipari sa merienda. Apil na usab ang tambalang Jiklong sa Home of the Stars. Banana Crew! Mastres hangtod alas 6 sa gabi. Tangi ang mga malulupit na chikahan, kauban ang imong paboritong artista o idolo sa 101.9 FM Radio Davao o sa 89.5 FM Radio Davao del Norte.

0: Baby Yoga Vibes
1: on the Bed!
2: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. The Vibes! Ang all-time important hits ng 70s at 80s na tugtugan. Babalikan!
3: Babalikan!
2: Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang kupas. Vibe Rewind!

0: ain't no bad.
1: Good vibes.
2: 92.3 FM Radio, Ka-Vibes ang lupit. Grabe, tumatago sa puso yung kanta, no? Missing You from Jan. Alam mo, ang lalim ng kantang yan. Kasi minsan kahit anong pilit natin, kumbinsihin yung sarili natin na okay na tayo, nakamove on na tayo eh. Pero may parati pa rin sa puso natin na umaasa at saka umaalala. Alam niyo, paulit-ulit niyang sinasabi, I ain't missing you at all. Sabi niya, I ain't. Parang sinasabi niya na, hindi naman kita namimiss eh. Pero habang pinapakinggan mo, ramdam mo na kabaligtaran pala yung nararamdaman niya. Kabaligtaran pala yung totoo. Minsan kasi, kapag sobra nating namimiss yung isang tao, mas madali pang magpanggap na wala na lang. Mas madaling sabihin natin na wala namang epekto kaysa amin na hanggang ngayon, nandun pa rin yung pagka-miss mo sa isang tao. Lalo-lalo na kapag hindi naging okay yung pag-part ways ninyo. So, masakit. Pero, yung meaning talaga ng kanta talagang ganyan. Yung pagtatago ng totoong nararamdaman. Yung kunwaring okay ka na, pero sa bawat tahimik na sandali, pag mag-isa mo na, bumabalik lahat yung mga alaala. At kung may naalala ka man habang pinapakinggan mo yung kanta kanina, okay lang yan. Okay lang yan. Hindi naman masama yung maalala mo eh. Ibig sabihin lang, minsan may mga taong dumaan sa buhay natin na nag-iwan talaga ng marka. Pero tandaan mo, ang pag-aalala ay hindi ibig sabihin na babalik ka na sa kanya. O di naman ka, minsan parte na lang siya ng ano mo yun, yung paghilom ng puso mo. Tama ka mga ka-vibes. Yung mga may mga alam mo yun, may pinagdaanan talaga kung minsan hindi nagkaroon ng closure. And yun, mahirap talaga yun kasi syempre you get to think about it every single time. Pero yun nga, sabi natin part of healing, part ng paghilom. Saturday morning mga ka-vibes, kaya chill lang tayo para sa programang Vibe Rewind. Samahan ninyo ako hanggang alas 9 mamaya. Marami pa tayo mga timeless hits mula naman sa 70s and 80s na mga kantang siguradong magpapaalala ng mga sandaling hindi basta nakakalimutan. Kaya mga ka-vibes, magbabalik tayo dito lang sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes ang lupit. Ang ating oras, 6:20.
3: Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan. Babalikan! Babalikan! Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang gubas, Vibe Rewind! Vibe Rewind!
0: Next, bagong riba na ang lupet!

0: Lawak lupit, napi nak ikinggan. 92.3 FM Radio.
1: Kavai.
2: Ang lupit!

0: Uy, wow! Work from home siya! Ang lupet!
1: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihadong sa ating ng 7 VP Choice Awards! Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
2: You're a winner!
1: Ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
3: Panalo natin itong mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
1: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
0: Ang lupet!

0: Juan Lopez.
1: Good vibes.
2: 92.3 FM Radio. Good vibes. Juan Lopez. Ibang klase talaga yung kanta. Stars and 45, parang time machine na pinaandar sa isang kanta. Sunod-sunod na classic hits, walang pahinga, tuloy-tuloy ang good vibes. Ang saya. And syempre, sa lahat ng mga ka-vibes natin, it's going to be a celebration, sabi nga nila, ngayong umaga. Pinapaalala natin na kung gaano kalakas ang power ng mga kanta para ibalik tayo sa iba't ibang mga alaala. Pwedeng masaya, pwedeng malungkot, pwedeng both sa iba't ibang panahon at iba't ibang kwento ng buhay natin. Alam nyo, yung sobrang simple lang ng mga kanta pero talagang solid yung meaning sa atin. Sabi nga nila, music connects everything. Kahit magkakaiba yung kanta, magkakaibang artist, pinagdudugtong-dugtong nila yung mga memories natin. Isang beat lang, isang melody lang, bigla kang mapapangiti o mapapa-reminisce. Yehey na yehey talaga. And aminin nyo, habang tumutugtog yung mga kanta, parang gusto mo na lang sumabay. Mag-head bop at i-enjoy yung mga moments. Walang drama, pure na good vibes lang na malupit. Anyways, mga ka-vibes, eto muna, mga pagbate para sa ating mga ka-vibes na nakatutok. Ayan, and syempre, nagpapadala ng mga pagbate sa ating 92.3 FM Radio Manila. There you go, binabati natin si Felix Valdez. Magandang umaga po at maligayang, kala ko maligayang Pasko. Maligayang Sabado po sa DJ Kuya Totoy at sa lahat po ng FMR Squad members and FMR

0: DJs, ang gaganda po ng mga songs po ninyo tuwing Sabado. Always tune in from La Union. Uy, naimbang agsapay dito, La Union. Mga Ilocano kasi dyan eh, sa La Union. Saan ka sa La Union, Felix Valdez? Ayan. Anyways, magandang umaga sa inyo dyan. Binabati rin natin si Dennis Fernandez. Sabi niya, good morning! Uy, si Lerma Sari, nag-message. Sabi niya, good morning and happy Saturday, DJ Kuya Totoy. Always tune in from Commonwealth Quezon City. Good morning sa lahat ng mga FMR squad members. And syempre, maraming salamat sa pakikinig sa atin. Good morning din sa lahat ng staff. At syempre, good morning din sa lahat ng FMR DJs. Lalong-lalo na sa kanyang crush daw na si DJ Sigel. Sobrang mahal na mahal niya. Next naman. Kinikilig na yan. Anyways, last Thursday, sobrang saya na welcome po kami palagi dyan sa studio. See you soon ulit, sabi niya. Maraming salamat. Okie dokie. And syempre si Sari Lerma, FMR Squad Vice President naman. Maraming salamat. And binabati rin natin si Altesa Herrera Sr. Cruz. Ayan, sabi niya hindi daw natin nabasa. Sabi niya hindi daw natin na-mention yung kanyang pangalan. Binabati rin natin si Chinita Malu. Masayang Sabado sa ating lahat. Ingat at God bless. Ingat din at God bless. Maraming salamat sa inyo. And kay Teresa Manly D. Good morning, dear Kuya Totoy. Naku, may pa-dear-dear pa siya. Ha? Maraming salamat. And binabati natin, may God bless and shower His love upon you and make every moment of your day memorable. God bless and take care. Aww, nakakatuwa naman, nakakataba ng puso ang mensahe ni Teresa Manly D. Kay Coach Everyday, good morning DJ Kuya Totoy. Blessed Saturday and to all FMR DJs and FMR Squad family. More power sa 92.3 FM Radio Manila. Maraming salamat sa iyo, Coach Everyday. And si William Mortel, gandang umaga ulit sa iyo DJ Kuya Totoy. Listening dito sa Cubao, Quezon City. Ayan o nga, no? Nakita natin, nandito sila William Mortel at saka si Lerma Sari. Last time, if you're not mistaken, nung Thursday, yeah. And si Randy Santisas, listening, sabi niya, maraming salamat sa iyo. Blessed Saturday, Kuya Totoy, have a great weekend po, from Jessamay. Alright, kay John Vincent Sagrado, isang masayang Saturday morning, DJ Kuya Totoy from Sagrado Family. Diyan naman sa may Barangay Tres Cruces, Tan sa Cavite, always daw sila nakikinig. Alright, and of course, sino ba yung mga hindi pa natin nabasa? Ayan, may tula dito. Naku, mahaba Jessamay, baka mamaya wala na tayong oras. Sige, mamaya, basahin na lang natin. Okie dokie. Alright, so mga ka-vice natin, talaga namang may mga pagbati pa, pwedeng pa rin padala sa ating 92.3 FM Radio Manila. How? Dito sa Vibe Rewind, ganyan lang tayo lagi. Masaya, ayan. And of course, lagi nating binabalikan yung mga kantang hindi kumukupas, mga alaala na habang tumatagal, lalong tumitibay. Stay tuned lang dahil mas maraming pa tayong mga throwback hits na siguradong magpapasaya at magpapasaya sa inyo ngayong Sabado morning. Kasama pa rin po yung kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes ang lupit.
1: Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan. Babalikan! Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang kupas. Vibe Rewind! Vibe Rewind!
2: Uy, wow! Work from home siya! Ang lupet!
1: Sabado, Miss Makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng all-Pinoy tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jacks sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa soundtrack ng buhay mo. Sabado, Miss the Vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, The Vibes! Ito ang malupit na pinakikinggan! 92.3 FM Radio!
3: The Vibes!
2: Ang lupit!

0: malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
1: Kavay!
2: Ang lupit!

0: Radioka Vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan! 92.3 FM Radio Ka Vibes! Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan.
2: Babalikan!
1: Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang kupas, Vibe Rewind!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko.
4: Smart 2.
3: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
4: Smart.
3: Ang galing for everyday.
2: Yan yan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
3: Tanggaling-galing mo.
4: Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: I'm the best!
7: The vibes.
8: 92.3 FM Radio, Kavibes, ang lupit. Magandang umaga po sa inyo. It's a beautiful Saturday. And syempre, nandito pa rin po kayo sa programang Vibe Rewind kung saan binabalikan natin ang mga kantang hindi lang basta pinapakinggan, kundi nararamdaman. Ang saya. Alam mo, ang sarap lang ng time na pwede tayong mag-rewind kami, paminsan-minsan, hindi lang pa, para bumalik sa nakaraan. Bayan pala... Hot dog. Anyways, balikan natin. Ayan. Alam nyo, kuminsan, ang sarap lang na i-rewind yung mga nakaraan. Bakit kanyo? Hindi para bumalik sa nakaraan, kundi para maalala natin kung gaano tayo mag-grow. Di ba? O kung gaano nakalaki yung growth natin mula noon. Di ba? Yung mga kantang naging parte na ng buhay natin. Yung mga kantang tumugtog sa mga panahong masaya tayo, nasaktan tayo, o simpleng nag-e-enjoy lang sa buhay. Kaya habang magkakasama tayo ngayong umaga, hayaan ninyong samahan ka ng mga timeless hits from the 70s and 80s na siguradong tatama sa puso mo at magbibigay ng malupit na good vibes sa buong araw mo. Kaya happy weekend po sa inyong lahat. Mag-relax tayo, kape-kape kung meron. Kung wala, okay din lang. At syempre, sabayan ninyo ako sa isa na namang napakagandang programa. Like I've said kanina, ang Vibe Rewind. Kasama pa rin po ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. Let's stroll down memory lane, sabi nga nila. Or musical trip down memory lane. Uy, mga pagbati muna tayo, lalong-lalo sa mga naggagandaan, nagwagwapuhan natin mga ka-vibes. Kanina pa nag-aantabi ng mga pagbati. There you go. Good morning, Kuya Totoy. God is good. Ang ganda ng mga music. Relaxing. Pa-shoutout please kay Miss Hazel. Ayan, kay Hazel Ann Abelgas. And syempre, binabati rin natin si Sir Nino Abelgas. Ayan. Thank you so much po sa pakikinig sa atin. Mabuhay po kayo. And syempre, sa lahat ng mga ka-vibes, lalong-lalo na yung nagpapadala pa rin ng mga pagbati, lalong-lalo na sa ating official Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. Sige, batiin natin para naman hindi sila magtampo. Marami na dito. Natambakan na tayo dito eh. There you go. Binabati muna natin. Happy tuning in. Lalong-lalo na. Batiin natin si Jessamy Akitanya. Actually, meron siyang meron siyang tula. Basahin na natin para hindi tayo maubusan ng oras mamaya. Asan na yung tula ni... There you go. Sabi niya, sa bawat daloy ng musika at tinig, naging bahagi ka na ng bawat damdamin. 92.3 FM Radio, paborito ng bayan. Ngayon ay kinikilala, walang kapantayan. Ba? Talaga lang ha? Grabe. Araw-araw, gabi-gabi sa iyo nakatutok. Ang bawat himig sa puso'y dumudulog. Makanta't kwento, inspirasyon'y hatid. Kaya pagmamahal ng masay iyong nakamit. Uy, congratulations sa 92.3 FM Radio Manila. Panalo po tayo sa VP Choice Award. As syempre, FM Radio of the Year. FM Radio Station of the Year. And syempre, binabati rin natin syempre ang ating kasama si DJ Jai Ho na talaga namang panalo ng Male DJ of the Year. Congratulations, DJ Jai Ho. And tuloy natin yung ating tula. FM Radio Station of the Year ang titulong taglay sa VP Choice Awards. Nagniningning or nagningning na tunay. Saludo sa dedikasyon sa serbisyong tapat. Ang inyong tunog sa puso'y laging nananatilit sapat. Patuloy na maghatid ng saya at himig sa eriman o sa online. Lagi kang tinitingala at minamahal. Maligayang pagbati sa inyong tagumpay. 92.3 FM, ang tunog na walang katulad, magpakailanman. Ang saya naman. Mabuhay ka, 92.3 FM Radio Manila, at sa lahat ng kabais, pagbati masigla. Kasama na rin ng mga FMR DJs na buong galing, lalong-lalo na sa aking paboritong DJ na walang iba kundi ikaw po, Kuya Totoy. Wow! Nakakatamad ng puso. Sa bawat programa, ang saya'y dinadala at sinasaling mabuhay sa inyong samahan. Patuloy ang indak sa bawat tugtog, puso'y pumipitik. Uy, ayun! Sa wakas, nabasa natin ng tula naman ni Jessamay Aquitania para sa 92.3 FM Radio Manila. Congratulations! Sabi nga niya. And syempre, hindi lang ito para sa atin, para po sa ating lahat ito. Diba? Kasi kung wala kayo mga kabayes, wala din po kami dito. And syempre, sa lahat ng mga suporta ninyo, unending support, maraming salamat po. Anyways mga kabayes, magbabalik tayo. Like I've said, ito po rin po yung Saturday Feel Good Companion, ang Vibe Rewind. Tuloy-tuloy lang ang sounds na hindi kumukupas. Timeless hit, sabi nga nila. Relevant pa rin hanggang ngayon ang 92.3 FM Radio Ka-Vibes ang lupet.
6: Uutang ka na naman? Ang lupet!
9: Sabado, Miss Makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time

0: Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa soundtrack ng buhay mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, The Vibes. Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
1: The Vibes.
2: Ang lupit!

0: Bring the bag!
1: The vibes.
2: 92.3 FM Radio, Kavais ang Lupet. At syempre, ako pa rin po inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. At nagpapasaya ng inyong napakagandang Saturday morning dito lang sa 92.3 FM Radio, Manila. And syempre kanina, Rhythm of the Night. Alam nyo, parang mapapasaya ka talaga. Ibang klaseng energy yung dala ng kanta. And from the first beat hanggang dulo, parang sinasabi niya sa'yo na kalimutan mo muna yung mga problema, bitawan ng stress at sumabay ka lang sa saya ng musika. At syempre yan ang maganda. At yung tunay na meaning ng kanta, embracing the moment, sabi nga nila. Yung tipong kahit saglit lang, hahayaan mong ang sarili mo nang maging free. Ayan, and sumayaw, ngumiti at mag-enjoy sa kung ano meron ka ngayon. Kung minsan, hindi natin kailangan ng malalim na dahilan para sumaya. Kasi yung mga iba parang ang dami pang mga ano eh, cheche-bureche, ang dami pang mga rituals para maging masaya. Ayan, yung iba kailangan nila ng pera. Pero hindi naman laging ganyan eh, di ba? Yung alam mong merong musika, okay na. Pero siyempre, kailangan pa rin natin ng pera. Sabay ganun. Anyways, like I've said, ayaan natin yung sarili natin maging free, sumayaw, gumiti, at mag-enjoy sa kung ano meron ka ngayon. Ano man yung ginagawa mo ngayon, nasa biyahe ka man, kung feel mong sumayaw ka. And or pag nasa bahay naman, gumagawa ng mga household chores. Di ba usually kapag ganitong Sabado or Linggo, kasi most of the time, weekends tayo nakakagawa ng mga household chores, mga gawain bahay, dahil sobrang busy natin sa weekdays dahil sa trabaho or pwede yung mga nag-aaral. Diba? Kaya yung mga ka-vice natin dyan, enjoy ninyo kung ano man yung ginagawa ninyo. Yep! And also, kung napakiti ka o napaindak habang tumutugtog tayo ng mga kantang gustong-gusto nyo, naging parte na ng buhay ninyo, naku, isa lang masasabi ko, good! Good job! Ibig sabihin na feel mo ang rhythm of the night. Ayan. Or rhythm of the day pala. Maga na. Dito lang mga kapay sa Vibe Rewind. Siyempre, tuloy-tuloy ang good vibes at mga kantang nagpapasaya sa puso. Stay tuned lang dahil mas marami pa tayong music na siguradong magpapagaan ng araw mo ngayong Sabado. Ulitin natin ang ating programa ay Vibe Rewind. Siyempre, lagi nating pinapatugtog ang mga timeless hits mula naman sa 70s and 80s. Bakit timeless? Kasi nga, kahit anong henerasyon man yan, kahit anong dekada man yan, talagang magiging relevant pa rin. Dahil ganyan kagaganda yung mga songs na pinapatugtog natin. Nakaka-inspire ka nga. So, pag halimbawa, ikaw yung may problema, ikaw yung may mga dinadala-dala ngayong Sabado, talagang mapapaindak ka. Ayan. Hayaan nyo si Kuya Toti muna yung magbigay ng saya. Ayan, adiwa at saya sa inyo. Dahil sabi nga nila, kapag lagi mong pasan-pasan yung mundo, naku, wala mangyayari sa'yo. Kailangan eh, good vibes na malupit lang. Di ba? And also yung mga ka-vibes natin, napapakinggan tayo sa buong Metro and Mega Manila. And syempre sa mga probinsya, katuloy po ng 102.3 sa Bacolod, 102.3 sa Baguio at 97.5 dyan sana. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre mamay magbabalik tayo. Dito lang sa 92.3 FM Radio Kavibes, ang Lupet, ang ating oras, 7:45.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality. ACS!
4: Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan.